sing kaya kiye buta kaya kiye siji maning. Ha, wis. Ha, siap ngati-ati kan.